Ma tung wala mente puang Manda aga maga amuluang Nyawa mea cunduang.